e quenas aige ea 72,000 biga ko French bisanatso ea di ajakatin sa le Napoleon wal yego shing e